Sa wini mabrantie bi a ope amanfo ayere no mopa. Awo bunu yegu na sum edi di amanfo ayere no mwachi a. Kachia ne sa mankara me so onya

0: ye wo hoy ni mo jampa ni tim we no adam fo srekwa na wonim ne wo ni tim enti so ni pa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu mo semre
1: for your hand.